0: Wow.
1: Uy, mas tamang niyo rin eh. Sabi tamang
0: hali.
1: Ura? Ura?
0: Ura? Usay tamari mo patas.
1: Ako pa kayo, tabay.
0: Uy, kaya, ikaw na.
1: Ikaw na.

0: Wow.
1: Uy, Miss Tamang niyo rin eh. Sabi Tamang
0: Hollywood.
1: Ura? Ura?
0: Ura? Saan ka ba rin mo patas?
1: Ako pa pa yun. Taba
0: niya. Ura, ikaw na. Ikaw na.

Kapal ang nagsundan mong ka. Radio Salud 89.8 MHz. Kapal ang nagsundan mong ka. Radio Salud 89.8 MHz.